kolekore ger aw aw kunna lele kolabu kwalo na tabatu lintale bitu ngiya.